ene shefo no na aposu babo sa soje boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara bo woni di bo woni sa e kunya ni Jesus asoje ni yedi so woni ba ba wo so ni wo so bari me bi wo ho.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Because
2: assassin ye mienu tio papa yi say no kure o me ni ho ba wasem na me de bi se wasem
1: sa
2: say ye mienu na ba ko no ba ko da abijan kwanta ena ba ko wo sawia aboa so ena mo si dan sia enti so okoton sa assassin no a esen ko ma ubi ba wa ma ubi na wa koton sa assassin dia ena sen ka han ko ni bi wa ha. Let me come out here, say.
1: Ah, no, me just saw man come once.
2: Okay.
1: Or no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I know talk about 16 million. Half half.
1: 31
2: million. Me bwana.
1: 3 million.
2: Ka na ma. So what you say? Wo hu yan so kwoyo ba ho ade. Wo anka se okoton odi bi brew. Me na me nim die mu no. Me che se. Se ma ware. Na mu wasase ba ko da ha. Na ba ko da ha. Na wale na gu na se ye cha de de anka wo be nkro bom no. Wo be ye tompenifo nim se. Asase wo ye da ha. Ne the same asase ba ko so da ha. Na ha na wa fa me me che kwa koton. Wadi.
1: Ana meso me chira o se. Samna na won koma 3 million. Ana odi ma me me di di se ehwefie.
2: Ma te twaso e.
1: Nya se wo se ma me o chefani.
2: Yo, twaso.
1: Anya 3 million ka
2: so ma me. O de bo akọ homa.
1: Sa.
2: Oyo. Twaso e.
1: Ana je se me di eho asem ba se ne di da sa wi ano. Won ka ho. Ana panyunu ni ye kọ agina. Ni ma busu akọ agina se. Plot ne da ho no. Ye twi mu tan a. Eni ho amane dia. Nti wo mbe chem mienu. Me me fa de da no won fa. Also fafa. Me ma busu ya tia
2: se o se dance so.
1: A half a dance si fa
2: say. Say half no. A da dam yunu si so.
1: Sa.
2: Atiri ono no fa de dan ensi so no. Okay.
1: Atia se no se ma busu ya tia se etu nsa gu so. E na etu apo obi akọ ni baabi. Afa toilet ni ho. Me se me kwa akọ toilet o dan ni chem pa se. Me ba ba e ma na na eti ho. Ne ba.
2: O de yenyi no mfrim. Se ndem le padin ka de ba ha mri bi atwom.
1: Me
2: se me asem we na dia wo se o de ba se. O je dan no o re yi toilet sem no film na de o de ba ye no
1: enti de na si ti se se me de ma han ni pakoro timu
2: e ti wo tu be busu be di wo ho
1: aha
2: a busu na ti ase de ma wo ana no fa kwatre kwa no de bibia esu no okay
1: ana me de ma han ti pakoro ni tu ye no a credo da valanda ni mu dada ona so akwato foforo e de abetum se won fa da ye no mane
2: be nfie se ni
1: o de credo
2: ko da bibia bi ya ka asem na ifie no dan ne be di o sem be nfie se ni
1: ani me fa se 10 years di e
2: be 10 years ni ana afi ni waba
1: sa wa le ni gu ye di ifie du
2: ka se gu mi manim me ka se wa hwa
1: sa
2: ei oni mi di nkoma na sa di nkoma jen me se wo ka asem ni wi ye no a ifie ni be di o sem nfie se ni
1: me fa nfie nwatwe ni
2: okay o ma ho biem ko pem se obeya wa be lock ni
1: wo ka ho asem da sa dana di onfa mame
2: okay.
1: Ama me ni de chinchiri bebre na me chasa di ka so aba ha aba ha be mpire no ba ko ye toilet asem ozi mi nyimfiri no ba kon so ono anade mba ha se wasi ni dama maje ama ye ba ma me ni sa me mi sa di mamu no na wo ha ni ye jata ama ye bo nkuro ama owura ni busa ni se na